0: E gbe eni baba o se mo dupe pe mo tun du gbogbo en to ba guro bo ti ku kini kan da mi loju gbogbo yin te gbo mi alaanu kan be ti mo da idasi o lo da iwa to mo si e kan so fu adu ope lo poju Nigeria bayi kini di eni tori ba ko yo ni olorun emi awon woli ada ogo pada fu o adupe dupe o iwo ni kan di alabo ati alaanu wa o se gan eyi ayan fe nibi to dobale si eni o ti so baba te ri ese mi jimi bibeli nibi wo ba sami ese ko se to le duro oni sugbe idariji nbe lodo re ese lero loro ati nise mi olorun fe mi o dariji mi darija wo mo mi baba wo bi awon mo re se ra baba ni waju e bi won se dobale ti won woju e iwo ni ataye eni ro bi agogo dari ese waji wa o ojumo mi ture oju adu mi ture olorun dariji ogo ni fun jesu jesu oluwawa mami odi ni ogojo e dide nle ikan ninu ogun e ti nbe ninu jesu oni ko tetabili o je sile ni waju e loju awon ota re enikan ni ogun mi aimoyin ogun le ni ninu kristi oni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awon ota mi e gbadu eleketa isa nibo ni gbogbo eyan omo lohun ti n gbo mi na wo mejeji soke wa ni baba nitori iku atajide re je ki anu ko fonje sori tabili mi eleda je ki anu ji o fonje sori tabili mi ji o fonje sori tabili awon omo mi nti won pe lo nje po o olorun ni mo fun eda lo nje oluwa sanu mi fonje sori tabili mi sanu awon omo mi fonje sori tabili won Jesu oluwa wa egbe ese meji siwaju mo bi e dide nle gbadua meji egbe ese meji siwaju e wa gbe owo soke oluwa mo fi oje mi si bi nera olorun jo mo fi oje mi si bi to nera mo fi oje awon omo mi si bi to nera rotanu mo wa lara rotiku ati ajinde Jesu mo fi oje wa senu ota olorun mo fi oje mi sodo ota mi in the name of Jesus Christ. Awon adua ta gba yi pupo re o wa ye ninu church la ro yi ipade ta mo se ni gbogbo igba ti Wednesday ba di beta beta o la tun fe se la ro yi te le ti e wa prophetic o ya to gidigidi ebi oluwa so pe iko mi so fun awon eniyan gbogbo awon ti won ba nbo ninu ise ki won gbe omi adua won na lowo omi adua wa pe mejo la ro yi mo lo sori Facebook mo lo gbadua si oni omi eleyi how so the wine onje to gbe bo so onje to ba wu o igba ta ba gbadua meje o igba ta ba de church and make sure gbogbo ri eja si o pa sabodi pe oluwa o ti ko nipa temi pe ori le bi oje ori la wo mo bi oje awa ki yo je ewu oluwa ni iko bi so fun won ba fun won lo je ninu iwe Psalm 23 verse 5 iwe Psalm ori Davidi lo jebe oni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awo ta mi o to daju laye ni ko lohun ko tetabili o je sile ni waju e loju ota a se bebe kan laaro yi a bi olohun o lo so fun mi oni so fun awon eniyan mi je wo so je to ba wu o ki wo gbe ori eja si e fi gbadua eyi te ba bo ni first service ago meju abo eyi te ba bo ni second service ago merin losan isi meji ni loni e to ba wa confident fun yin no mejeji odi kebu lati iwo road e wo moto gbagi eleve so ni weba e bere church olorun ojiji ni bi garage ye asiri ni ki gan lo je what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. Anybody here to we? Food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. Oje ni ko te yan ba je to fun ago ara loko. Oje pe si orisi meji. Oje mi at oje tara. And oje mi oni o di tabi bo je tara o se ri lori tabi ni re. Olorun lo wo pa ka dara da ninu ise loni. Mama gbogbo awon ti e ba appear ninu service o ni ko bi so fun wo pe ABB ati biara ko ni pawo bo laye laye abajo ninu we Matthew chapter 6 verse 11 ti Jesu olugba la fi so we bayi de ke bo gbadua igba ti ko wole adua oluwa o wa de stage kan o di e gbe owo sunke so wi pe fun wa loji ojo wa lodi ase on daily basis le yo gbojo bo bere oji ojo gbogbo eyo bo lo eyin wo le fe oji ojo o je ta so ki se bread ati rice de kan bo ti e je pe o la fi le sapere to le yi awe eyo editing to ba le fi sedu editing to je to bu oko wa editing to je to fo di agbara so o je koja rice atewa o je koja aye o je koja salad o je ekibe lo je edi baba lati oru wa re o je simi o je mi wa o je tarawa ninu we Exodus chapter 23 ewo to so di verse 25 Exodus 23:25 o ni eyin o si ma sin oluwa olorun yi ohun o si bu si oje re gbogbo eyo mo lo dide pe baba bu si oje mi ati temi ati tara ojo ti olorun ba bere si bu si oje re wahala re a si deku olorun ni mo waye be bi awon kan bi ku bu otun obo si tosi o le je o bo ra won to je pe tori pe won le ba je to da won tun gba we biribiri ki lo fa a o ti bu si oje won e si oje laaro yi orisirisi oje to ba wu o gbe ori eja si woli ode kunle papa yo so tele si so oje o to le fu o ni oko ni ki lo je oje tun tubo si what can anything that can make you happy o to ba le budu edu and satisfy your appetite to je gbe nigba to ba yewo bayi inu e a si do ikan ninu awon ti won pe lo je lowo wa ikan ninu ti won pe lo je di ase yori wa ikan ninu kan ti won pe lo je di itusile ko si abala ti o lo anything that can make you happy and can satisfy your appetite ito le munu edu ito le mama so pe okan bi si bale ito le pa ikoro to le pa renu aye e o to le pa ibadu jere ase yo so latoru ibi si yo so lati orun ategun ti to ofe wa ninu iseloni ki to mo lo sori Facebook obi ni bobo adi pelu oluwa ni ko bi obi ejo kejo oni lo mi wa pe number 8 oni o te so di pe eni ki so bi yen di wide a fe so bi owo re di wide lori Facebook lodi eni kan la go bi lo le pade ago mefa bo ni ma pade lori Facebook si 7:30 I se service church gan bere la go bejo abo e wo mo de janta se testimony kule mo ni olorun se du omi je mama ido inu bi se do emi gan mo ba won yo engineer e pe mama iwole ki to so ni ko je si waju ati si waju o ni loju adu bo ba le foke ni igba bere loruko Jesu oya gba anu olorun gba anu olorun gba anu olorun gba anu olorun in Jesus name
1: oruko mi ni Morenike lati ilu Osogbo
0: Osogbo Oroki
1: mo dupe lowo Olorun 2022 November ni mo wo ijo yi nirin sayo ṣugbọn mo dupe iyayipo o le gan ṣugbọn mo yan Olorun logo odun kesan tomo mi ti wa ni ogbe won re
0: odun mesan logbe won
1: be ni sa ngba to debe aye mi di radarada ki to wa
0: aje npase oba iba se le lo wa ogun ti o mu ko me o lo sewon ogun to vi ogun atimole mo gba ladua fe nba le sami bi to ba wa ko ni de ba o awon to si nbebe olorun yo yo won
1: nda mo ti mo debe ninu gba to se apodu meji ti mo to debe mo wa lo epo da si mi lara omo yen wa jade won wa mu wa ba mi wa ni mommy mi iye olonje mo ni e oni lati oni lo e mo wa mi wa si bi mo
0: oni e mo wa
1: beni sir oni iya daada ni yin ohun lo so yin di radarada ati bi te ti loko oni lati oni lo e mo wa mo mo wa bu sekun oga to wa wa nbe wa ni oro igbagbo lomo yi so ki soro ekun o sa wa gba mo ni ko buru bawo lo se fe ma je oni ki fi yen le fun olorun mo sha fi sile awa ma npade ni court ri mi po baba mi ni December 2024 mo la la ri yin ero po ni waju yin eku eja dani ibi ti mo duro si ogogon wo mi ni eja e mu dani to bo si lati gbanye ni changes aye mi ti bere si se
0: aje nju eja yin o sin ti mo gbe lowo eja ni mo so tele si aye re eja to nbe ninu ipe yi adun to nbe ninu ipe yi gbogbo bi te ba ti le se ami o ye gba ki pe lowo ke mo gba sit down
1: baba mi ase pe mo sese bere ni igba ti e pin ero ninu ijo yi nigba ta wa lohun yen se lo da be ni ki ijo awon te ma pin ero fun tori ko si kankan
0: enikan le pin ero se wa duwe ti mo pin imi to nbo ko ba to di September te late ti nbo September yo bu aya e se ero nikan pin mo to sai e ja mo babo
1: mo sa ni ki ton wa koruko mi losogun ma won ton ma pin ero e fun mo sokun gba ti ma sa wa dele ni 2024 obirin kan o duro soju ona lojo te wa si osogun mo ani madam e wa joko sodo mi mo se wa joko ni yen gijoko to joko ati be lo ti wa mu mi lore ojo kan lo wa ni mu mi kile en se mo ni mi se kankan mo ni gbogbo nkan mi ti tan eni to mo mi wa nbi o ma paro pelu nkan ti mo se mo ni mo ti ra ka ni di se onje mo ni sugbo ko si kankan mo ti dedun arin le
0: ogun apada si bu ogun apada si bu ejo e binu yin si ami o lato ni lo ogun yen dope
1: bi obirin yen se wa joko o se transfer 500,000 sinu account si ni
0: o tra lai mo yi ona we o ni ga fi sowo
1: o ke fi se bi
0: o lu ran lowo ayan mo o ni gbowo kan si ami bo ba tin pu nbi ko yo si olojiji e ki gbe baba jo lo yo wa ba mi sit down e joko fun ro lore lo lo ba won bo se wa niyan emi ti so fun yin iya to nbe ninu ko mo wo lore tabi ko lore o wa o olore ni o wa yin lodun yo
1: mi mo se mu owo yen mo wa lo ra epo pupa ara epo ni 20,000 igba ta ta epo ata ni 70,000
0: times 3 and a half
1: o san owo yen mo san fun o tun tun ba mi gba mi lati gba yen system aye mi change
0: system you change o ni ni system e bere si change
1: to ba ndawo mo gba ko mo si kankan lowo mi mo ma da
0: ti n ba powo
1: mi le se baba mi won mo mi
0: le sa da na
1: ni a da ni 77 to lo ka to se le ta te ni kan jade fun 10,000 mo wa jade igba ta fe gun kini
0: okay
1: oni o di 100,000 oni baba mi se ma ri 100,000 bayi mo wa jide mo jade lo se nkule mo ni mi igun mo san owo yi ta fi
0: kule sosi kule na ni
1: POS gbowo yen mo wa ko dani pelu photo yi mo ni owo beeli omo mi
0: aya owo ki won da wo pe
1: mo lowo beeli omo mi re o won gbodo fo mi ru o mo sha san owo yen baba mi ni on the 29 ti mo de court
0: 29 of
1: osu to lo yi
0: o may april
1: bi mo se de court mo joko won tete gbe won de o se de be owo mi o ni mommy mi ki lo se mo ni ko si mo lo ni lo ma kuro nbi mo ni mo ti sanwo beli e abi iya ti ya mental ni tori mo ti jeje ni mo ti so ni osogbo sugbon mi ri so dada mo wa ni mo ti sanwo beli e se mo da fe ti ko mo ni mo ti san oni ko buru ni olohun a gba fun mi baba mi se ero ogun kan le nse sa o gbe gbogbo omo ijo o

0: Opa,
1: sit down.
0: Baba mi, won mu omo mi fun mi.
1: Won mu omo yin jade fun yin.
0: Omo mi fun mi o.
1: Leyin odun melo?
0: Odun mesan. Ato omo to se. Ato un won ko meje, awon mejeji, won ko kale fun mi.
1: Won ni e ma ko lo. Ta lo le se leyin?

0: sí ọkẹ paya ni ṣẹju yi mi o mo fa to nbe lara re ede du abi de seto halada haya gbogbo bi ti o fa simi si kan si ami o ya jabo jabo jabo yes yes yes yes yes yes yes ede bo lara wash gada ya dali abadosh ninu ide to wa tabi ti omo e wa a ge li pe o tu ole o tu awon omo e le iya to re bere bayi sit down e wa mu
1: beni sa
0: odile
1: odile ogbo ti mo ti wa mu kuro nbe leni ta ba mi ran lowo ti gba lowo mi
0: ah ah oluran lowo gba lowo yin
2: ah
0: nice oluvesosun leyin odun mesan agbara ti mo so aye di ku mo ku mo bi n ba gbo to si ami olorun ipe mi to yo omo ye leyin odun mesan olorun ye ko dide fun wo na wa gbo wa pada je won mo gbogbo eni tin bo mi e lo mura lati iworodo e wo mo to gbagi e le fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye ipade fori je iwo kan mo gboro owo to nilo lati se niyan just obey Jesus man se bebe insa nu titi dola and e ti mo fe fi ku tin ba ti ku oni bi ni isin gbogbo eyan omo lo e gbe omi number 8 bottle omi yen la fi we gbo ba pe 10 e mu bottle number 8 e mu pade mi lori Facebook oluwa ni omi eleyi how so the wine n ti mo gbo niyan so ni gbogbo bi e ba wa e gbe raso and ago mefa bo dekunle e pafras lori YouTube lori TikTok lori Facebook e je gbe le na
3: baba tudo yin damola loruko mi mo fa dupe lowo olorun to pe mo ma sai san lopolopo igba sugbon lati bo ta sin wa sinu joya isan yen ti duro ko se
0: odo iwe isan wo
3: isan yen o ma nse mi bi ki n kuro nle ki ma duro sile ki n sa ma se bo se wu mi ka
0: ah agba wo fa modi ni e emi buku ti ma so mo di were Because se mo mi wa mi e pe won
3: ya damola
0: ya damola mo bo o fa buku lare e to le so fun yan ina ko ti jade se o to lo mo yin
1: be ni sir
0: o ni yo ni ko won jade
1: owo ti ran
0: eh
1: owo lati odun kerin o fe se ni na tech lo lo o fe se ki le fe se ngba yen na
3: NYS
0: ah
1: lo ba bere
0: ah ayi o ni fogun kan
1: ah eni ijoba ba
0: ni pere lopin awon eyan mo soso kuso won o ni mo
1: ah 440 mo wa simi si olorun ojiji baba mi ah esi po n to wa mu mi se to ni ki mo fi ni ko se testimony loni la buru mi kan ba gbe arugbo wa lana iru baba mi lan ba ni ko wa fe
0: ori won ni o pe
1: mo ni ti mo ni baba olorun mi
0: omo odun melo lomo
1: 32 years
0: ni dide jan eyi e fine to mo ni o se farugbo e ja mo babo emi ni se wedi e oju mi ni o si o si ni farugbo you will marry the young man And both of you, you will live your life
4: Amen.
0: According to divine order
4: Amen.
0: Of God's pattern
4: Amen.
0: In Jesus' name.
4: Amen.
0: So I say, yo, wow, so woman.
1: Cause so woman.
0: Lati baye. Titi ojo aye re. Modlo idai pe ya foloni. Ogun alaro bo. Ogun to lo tana wira we. Ti won la won fe mo fi oda ya laamu. Ti o fe fi oda ye laamu. Lati seju ilo ogun yen jajanu aye re bo soju e in Jesus name
5: re wa mo sele ofa modi lo to pare ye ofa gangan gofa ofa o mo fe lo se o fe lo se NYC o fe lo se le baba re aye si tafasi but Jesus mi tule ara nti munu eyan dun ni so ni gbogbo bi te ba we lo mura laaro yi itusile ni
0: ba se ko si na niye e wa wo lati wo rodun ni e ti wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere to ti olorun ojiji ni bi garage ye isin to ba convenient fun o iko bere ni 830 bayi e gbe onje yin dani ipade fori je ni so onje to ba wu o gori eja si leyin gba ta ba gbadu aton ba ni ke je to ba tun di 4 isin elekeji o bere fun gbogbo awon to ba se pe won lo si bi ise e wa je so ile idi mimo fun omode atagba tin ba ti ku business mo lo sori Facebook ibe ni ma ti gbadua fun awon omo Olorun pelu omi wa eyin te ba ntele trend wa su ye omi wa pe number 8 loni oluwa ni omi yo di wine bi mo se gbo ni o ni omi re yo di wine kin lo tumo si asamowo ni Jesu fi omi pa ni Cana Galilee ni bi gbe yawo ye a fe fi se laaro so odekunle perfect let ti ba mi pade gbogbo iyo omo Olorun wa foke ko ni baba kin ni o to su loni jemi no ra anuba anu dide fun aye mi isele tin sele re opo lo be ni awon to wa Jesus ti lojo Monday awon ti jade ti o fe su eri oh my God tin ba kaye won wa le ni 60 iwon ba tagbara wa gbe lagba lagbara Olorun ko to dale loni won to ba gba wo ni igbo testimony ti eno jade o da si ami wa ra anuba in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun wi da mewa eyin gbogbo omo Olorun pata mu ore anu pe mo rubo anu laaro yi Olorun je mi no ra anu gba mo fe gbon ara mi lori radio account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank. Being your basi wali elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International. Ni ni otun gbe jade. Gbogbo eyan mo ti won bi loni da e ma bo. E je ki so tele si aye yin. Oni yi lo mark wedding anniversary oni ni o so ojo ibi. Ayajo ojo bayi ni won bi o e wa kunle. E je ki so tele. Eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka eni kan ni woli e mo pe fun wa lana mo je ka won ti o kawe Job to fi ka tan ni so loni oyi oni oloni a bere we Psalm 1 to 10 iwe Psalm 1 titi wo Psalm 10 eni kan ya kilo de te so di 10 in so di 10 tori pe ko po ni kekeke bayi lawon ti 1 to 10 ye aye re yo gbo e mura e ja lo church e ja lo church mo fe gbadua fa wo yan church loni eyin omo Olorun ti won bi loni iwaju iwaju ni ope bi ti mo resi eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo te yan ko home ati ile te gbe mo pase ki bukun ko yagu gbogbo eyin omo Olorun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan rese o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 08 0 88 71 65 66 08 0 88 71 65 66
2: Send
0: the message
2: in
0: ire
2: atanu
0: ko
2: bayin
0: oh olufe
2: e je ma lori YouTube. These people today active, them they give me joy, no be small.
6: We say, what we